sahneni biz, sangam biko yow ci kër gi daf ko yónni marché, ne ko daf ko yónni ca séras, ne ko demal nga jëndal ma fa xar. Mu dem jënd fa benn xar, mu ne ko rendil ma xar mi, mu rendi xar mi fees ko, mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko. Luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa ñëw indil ko. Ñu toog ak diir bu yàgg, mu yónniwaat ko séras, ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar. Mu demaat séras jëndalaat ko fa beneen xar indi. Bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko, mu rendi ko fees ko, mu ne ko indil ma li gën a bon ci xar mi. Luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa indi. Ah, sang bi ne ko, yow kat bi ma la waxee indil ma li gën a baax ci xar mi, danga ma indil xol bi ak lamiñ wi. Ma waxaat na indilaat ma li gën a bon ci xar mi, nga indil ma xol bi ak lamiñ wi. Waaw, mu ne ko nu mën a nekkee, waaw, naka la xol bi mënee gën a bon ak lamiñ wi, gën a baax itam ci xar mi. Waaw, mu ne ko, mu ne ko xol bi ak lamiñ wi suñu baaxee nee na dañuy baax, bëgg na baax lépp. Nee na bu ñuy bon itam dañuy bon, bëgg na yees lépp. Mu ne ko mën na nit ki lammiñam xolam mën na nu gën a baax ci moom, waaye itam mën na nu gën a yees ci moom. Kon nit bi ne nit ku bon la, daa fekk ne booba xol baag lammiñ waa bon. Nit ki itam bu ne nit ku baax la, dafa fekk ne booba itam xol baag lammiñ waa baax. Ndax kat lammiñ mooy interprète xol, la nekk ci xol lammiñ ko mën a feeñal. Loolu dëppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inna fil jasadi la mudgha iza saluhat saluha al jasadu kullu wa iza fasudat fasudat del jasadu fasudal jasadu kullu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na benn suux wu nekk ci nit. Nee na suux woowu su baaxee lépp nit ki baax. Waaw, jullem baax, kooram baax, azakam baax, waaw, léppam baax daal. Waaw, waaye xol bi bu yàqu léppam yàqu, jaram du baax. Ndekee Luqman na mu xamee loolu ba yonent bi ñëwee itam noonu la ko waxe. Kon li gën a baax ci nit mooy xol ba ak lamiñ wa, li gën a bon ci nit itam mooy xol ba ak lamiñ wa. Moo tax Zuhayr ibn Abi Salman moom nee na nit daal biñ ko dee séddale ñaar la, xolam ak lamiñam. Nee na la ca des nag moom yàpp deret rek la ak yax, amul solo. Waaw, mu ne lisaanul fata nisfun wa nisfun fuaaduhu waaw wa lam yabqa illa suratu llahmi wa dami. Waaw, kon nga gis ne nit daal buñ ko dee wax xol baag lamiñ waa tax. Moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ëpp ci liggéeyam mu ko féetale ci xol ak lamiñ. Waaw, waaw, ndax moom moo doon doctoru xol yi, mooy doctoru baatin yi. Waaw, moo doon faj xol yi di ko defar. Moo tax dikk na ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man waqahu llahu sharra ma

nañ ko daal dama ko gasañ ci kër. Wante nag ba nga ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga tiis na ko, ngir mi daal am na lu lu mu ci biir. Ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi-dengi, xaw a jaxasu tuuti tristes, foofu nag la ko Aba Hudhayfa laajee. Mu mel ni Aba Hudhayfa laaj ko ne ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata, ne ko gis naa la yaa ngi mel ni daal da ngay am xel ñaar. Lii itam jóge ci kër gi njëkk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow, xanaa dafa am lu la naqari ci kër gi bopp, ndax dafa am ci njabootu kër gi ku la def lu ñaaw, lu bëggul. Lu tax bëggloo toog ci kër gi? Ndax fii dund bi yaatu na, te itam mën nga fi dund ak xel mu dal, doo fi am benn problème. Yaasir ne ko gis naa ci yàlla ni yaa Aba Hudhayfa sa kër gi naqariwuma, man tam bañuma sa kër gi, te itam li ma am ci sa ganale nekk lu dul yiw. Wante nag dama am soxla boo xam ne te daal soxla bi mu ngi ci biir kër gi, xëy na soxla boobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama wetteb. Aba Hudhayfa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dañ ci am soxla, soxla boobu lu mu war a doon. Man de foogal naa ne benn soxla koy nëbbi ci kër gi amuloo ko fii. Nee na Yaasir mel ni lu xaw a njëkkaloo sam mel ni daal dafa xaw a am tuuti gerte. Fa atraq alfata qalilan wa ghashiyat wajhahu sahabatun raqiqatun amra thumma rafa'a ra'sahu wa ka'annahu qad ajma'a amrahu ala shay'in 'azim wa qala wa 'ala dharrihi ibtisamatun fiha kathirun min aljara'a wa fiha kathirun min alhaya' amatuka hadhihi alsawda allati tusammunaha sumayya qad waqa'a hubbuha fi qalbi ya Aba Hudhayfa. Mu ne ko te ba mu koy wax mu ngi xaw a am tuuti gerte, mu yëkkati boppam mel ni gerte ga dafa xaw a dañ tuuti, mu daal di muuñ moom Yaasir mel ni dafa xaw a ñeme tuuti li muy wax. Wante teewul itam mel na ni kersa nga ca itam ca wax ba. Mu ne ko daal aajo bi nekk lu dul sa jongama ju ñuul ji ni sa jébéer bi ñuy wax Sumayya moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom. Wax daa mbëggeel ak suñu diggante. Aba Hudhayfa ne ko da nga bëgg ma may la ko. Yaasir ne ko gis naa ci yàlla ne bëgguma di wàññi sa alal, te comme sa jébéer la bëgguma na may ma ko, ndax kon da ngay wàññi sa alal, maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal, loolu bëgguma ko. Aba Hudhayfa ne ko yow doo may teg coono, ndax da ngaa bokk ci sama njaboot, te kii itam ak jaam la rek ci jaam yi, te jaam yi bëri noonu ci kër gi. Yaasir ne ko gis naa ci sama borom ni man daal bëgguma laa teg ay coonoom di wàññi sa alal, te booba jaam alal la woon, ndax boo ko jaayee dañ ci am koppar bu bari. Mu ne ko itam ñëwuma nag weeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal, te itam bëgguma itam sa famille di wax ne man sa tabarkàlla dama ñëw ci sa kër pour di la exploité. Aba Hudhayfa ne ko boo bëggee ma may la ko soxna. Bi mu ko ne boo bëggee ma may la ko.

yow sama borom kër bégal ndax sa doom ji di Ammar indil nanu lu manam indil nanu yiwu àdduna ak alaxira. Yasir wax ci jaaxle ne ko alaxira mal axira, mu ne ko alaxira lan moo di alaxira, baat boobu de baat bu bees la ci man, dunia di xam naa ko ndax moo di àdduna bi ñu nekk, waaye axira de baat bi mu ngi soog a rot ci samay nopp. Mu ne ko lan moo di axira, maada taquliin looy wax yow sumay ya, inni la aishu aishatan munkira munkara mundul yow, turawiuni axlaamu leyl wala afhamu ma yuqaalu lii athna annahar. Mu ne ko man kat sama dund dafa mel ni dund bu ñu sible, ndax bu ma tëddee di nelaw ay gént di ma tiital, ba ci giitam su ma dee wettilikoo sama nit ñu may wax kàddu yu ma jaaxal ak yu ma naqari. Foofu nag neke boobu Ammar mu ci kër ga, Ammar daa di ni tël ne ko bàyyi ab shiria abadi, faqad jituka bi xayri dunia wal axira, ni ko bégal yow sama bàyyi ndax indil naa la yiwu àdduna ak alaxira. Yasir ne ko a mufsixun anta amma turid alam uxaddath annaka qad sabat waylak maada janayta ala abawayk. Qaal Ammar wahuwa yatadaxak rafiqan bi abiihi bal qul maada janayt li abik. Xam nga soo nee jana lii ak jana ala dafa wuute, bàyyi bi ne ko yow Ammar dama dégg ne da nga weddi xërëm yi, da nga jeng gëm diine l'islam, woona sa toskare ban musiba nga indil sa ñaari wayjur. Ammar daal di ree reewu orma ak cofeel ci bàyyam, ne ko bàyyi wax ma kay ne maada janayta li abawayk, ana lan ban yiw nga wattal sa ñaari wayjur, wante man indi lu ma leen ay. Faqad janaytu lakuma xayra dunia wal axira, man kat wattal naa leen furwi àdduna ju yiw ak alaxira ju yiw. Am na ñu wax ak yow nag ne la man jeng naa, waaye maa ngi lay yëgal ni inni lam asbu wa innama aslamtu lillahi alladi xalaqa alsamawati wal arda walshams walqamara walnujum wa arsala ilayna muhammadan yahdina subulana wa yuxrijuna min aldulumati ila annur wa min aljahalati waaldalalati waalgayi ila alxikmati waalhuda waalrushd wa yubashiru man aamana wattaqa bi anna lahu rida allahi anhu ma aash wa bi anna lahu rida allahi anhu wa mathubatahu lahu bacda an yamuut wa yunziru man kadaba wa casa bi anna calayhi lacnata allahi xayya wa bi anna lahu naara jahannama yaslaaha xaalidan fiiha bacda an yamuut. Yasir ne ko maanaam Ammar ne bàyyi ba, ñi la wax ne dama jeng dañoo juum, man jenguma, damaa jébbalu, damaa jébbalu ci buur bi nga xam ni mu bind juróom-ñaari asamaan, bind suuf, bind jant bi, bind weer bi, bind ni bind bittiw yi, buur bi nga xam ne mooy yebal ci ñun sayyiduna Muhammad mu ñuy orienté di ñu teg ci siratal mustaqim, mu génnee ñu ci lëndëm lëndëmi tooñ, lëndëm lëndëmi bokkaale, lëndëm lëndëmi moy, jëme ñu ci leeru gëm yàlla ak topp ko.
gënné ñu ci rër ak ak cyankoté ak mbéwté ak réwandé jëmé ñu ci xam xam bu baax bu lay jëriñ ci aduna di lay jëriñ al-akhira jëmé ñu ci ñub jëmé ñu ci yar ak téggine yonent bobu di bégal képp ko gëm yalla képp ko xamni mu ngay moytandiku li yalla téré di jëfé li yalla diklé mu ngi bégal mom yonent bobu nit koku ci né dana am ngeureumal yalla fi mu ngi dund fi ci ko suuf bu génné aduna itam yalla duggal ko aljanna mu di këru tarangam té itam ëlëk yowmal khiyam dana am ngeureumal yalla dana am ci yool yu reey yonent bobu di waar képp ko wax di ji lama fi yalla doon xaarlo lolo tax ma jinde yaman khuruma ka wile bimu waxe ak amar ba nopi nak ki la gestu nak wulbeuti ko ci soxna sa di sumayya bimu ñew ba ci sumayya mu daldi ray bop sumayya ca loxom bu tedd ba daldi koy wax niko hubbuka huwa alladhi niko hubbuki huwa alladhi da'ani ila intidhari hadhihi as-sa'a mu niko soxna su tedd ji sama mbeugel ci yaw sama mbeugel ci yaw bi nga day jang mu ñew ci kër Abu Hudhayfa gis la bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne may jong mu juñul ji mo la bay ci dëkk bi ndekke mbeugel gogu waxtu wi la ma fi doon xaarlo ma ngi lay sant di la gërëm ndax itam sa mbeugel bokku na ci lima tey ci dëkk bi bama dajje ak jëmuju tedd ji di sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu waxe lolu sumayya daldi delu wat mom yasir ñettat losam ci suuf daldi fomp ay ronganyam deng wante lumu fomp fonk ronganyam gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalat na ci fikim ba tabarakallah neena ba melni ay per yu wex dal ci fikimam bu tabarakallah wex bu rafet ba neena mu daldi wax amar ni ko yow sama dom kagn lañuy and nak ci jëm ju tedd joju di muhammad ngir ma meuna deg li nasma'a minhu kalimat alhaq kagn nga ñu yobbu nak ci serigne bu baax bobu kagn nga ñu yobbu ci yonent bu tedd bobu bañu meuna deg ci mom baatu deug te modi kaddu deug ga te modi kaddu yalla gi te modi alquran ju tedd ci amar ne ko lu baax bay ken du ko yexé ne ko halluma alana in shi'tuma nanu dem leji su fekenteni amulen ngant neena ba ngon nga joté ta cior bu bon bobu di Abu Jahlin di Amr ibn al-Hisham neena ndeke mom jukna na mu taxé bu bon ci la dajalé penku makka fasiyene waxtana ñoom ci jaam yi nga xamanteni duggu nañ ci diine ji ak doxandem yi nga xamne duggu nañ ci diine ji lolu yëngaloon na pencu makka waye Abu Jahlin mo taxaw pour fasiyene dekk mbir yoyu xex ak jaam yi xex ak doxandem yi tek leen xéetu mbugal yu bon yo xamanteni insha Allah ci aljuma ji di ñew ci leen ci fasiyene duggu kon mbokk yi dafa melni ñuy def ci ñu waxtu yi jeexna wante insha Allah ci aljuma ji di ñew ñu continuer rek histoire bi di histoire Yasir ak domam ji di Amar tabarakallah ak soxnam soosu di Sumayya ak taccor bu bon bobu di Abu Jahlin ak Umayyah ibn Khalaf ak Abu Sufyan
ak walidun mughira ak ñi melni ñom

mom dom xana xam lo ni joxe suñu bakkan te muhammad dundu di nga mo gëna yomb ci ñun ñukay daw diko bayyi mom dom moy ñet wa da ci gessu ne yonent bi won ki di wax ak man kan la man da ki kan la yonent bi ne ko abubakar mu ne abubakar am na lu muy rus nekkoon suma la tonto nga xam mu continue di tonto yonent di waxante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam wante waxin bu ñàkk teggin ndax léeg-léeg mu mel ni koy jàpp si cumu yonent bi fekk ndeke amu benn doomam moom boo xam ne doomu fréeram la mu ngi taxaw ci wetu yonent bi doom jooju ñu ngi koy wax Mughira Mughira tout na Shu'ba ndax Shu'ba ak Urwa mii ay frère la mu Shu'ba moo jur Mughira Mughira nag gëm yonent bi lool sopp ko lool dëgg ko lool nekk ci wetam waxtu wii nag Urwa di wax ak yonent bi di jàpp ci sikkim ba bu tàllalee loxam ba nara jàpp ci sikkimu yonent bi doomam ji di Mughira mu ngi koy dóor dégg nga fitt gi mu yor ci loxo bi ne ko ko tar mu ngi cox loxo bi ne yonent bi yow kii mu dóor fitt gi kan la ma ne ko kii sa doom la bu ñuy wax Mughira Mughira ibn Shu'ba sa doom la de mu ne ko mu gestu Mughira ne ko sim yaa ñàkk jom yaa ñàkk fayda yow wor ji ñu wor ba pare ñëw amuloo dara looy def lu dul gëm dine Muhammad nii la tax nag mu wax ko loolu moo di Mughira ca ceddoo ga lu jiitu l'islam di ñëw

keur gu ñang keuru naqar keuru tis mu di safaraw sa'ir motax ñeegal gi ñu wax yeb su fe continuer deggu na ci sen xol yalla xamna ko te dana len jéggal ay kum deggul ci sen xol nak yalla moy sét ke jéggulu deggu ci xolam mu jéggal ko waaw ka nga xamné nak astaghfirullah ci lamiñam rek la yem xam nga lélé nga gis ku nan astaghfirullah fekk ci lamiñ wa rek la yem waaw nit bu né astaghfirullah mu deggu ci xolam lolou tax mu né astaghfirullah dootu ci delu ba mukk ay bu fekke astaghfirullah ba ci salam min rek la yem bis bu ne nga delu ci bakkar boba waaw motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana allahu ghafuran rahima mu melni kon yalla borom yermande la yalla borom yermande la té itam tégul benn bakkan lu mu attanul motax am nañu mu nangul sen ngant té modi sil makhabi ak ki nga xamni dafa lagg ak ki febar bané lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonent bi am nañu ngant yonent bi dana ko nangu ndax loolu dafa nekk lu deug ma tax yalla ni laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima yalla neena sil makhabi neena amul ben bakar ci wute gumu wute waqa'atul hudaybiyya neena itam ki laggi amu ca ben bakar neena itam ki febar amu ca ben bakar mune kep ku am pass passu jeffe nangor top yalla ak yonentam ba neena koku bu ëllëgé yalla dañu ko duggal aljana yu nga xamné neena ay dex ñoy daw ci suufu kër ya manam seeni kër da fay tim dex waaw c'est le matin de mi rek mo tabax ben jakk waaw ci geej gi mu nek titre afrique gep aljana mom kër ya ci ndoxay jaar ci suuf waaw motax tangor wu lay gañ amu fa sedd boy jambat amu fa neena keuru teranga yoy la yalla di duggal ñi ko nango top te gem ko te selal motax mu ne wamay yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima kep ko xamne nak gannaaw ba yalla diglé de nga ni wulbet lank di jeerlu bañ ko top neena bo legge nak yu'adhibuhu yalla dana ko mbugal 'adaban alima mbugal mu metital kon yalla gërëm na ñi nga xamanteni doon nañu jaayante ak yonent bi ci suufu garab ga ndax jaayante boobu sidna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ba mu démé te ñu téé ko Makka te ñu xiwal xabar ba né ray nañu ko te yonent bi tok ci suufu garab ga talal loxom ba sahaba yi jaayante ak mom mu mujj mom jaayantel Ousmane yalla gërëm na julit ñooñu mu melni fiñu tollu won ci waxtaan ci aljuma ji ñu genn gannaaw ba nga xamanteni yéfir yi yebal nañu seen ndaw yooya te ke ñu mujjé yebal di Suhayl bu mu ñëwé indina ay proposition yo xamne mu ngi joge ci yéfer ya té modi né dañu ko wax ci charte bi ñu jëk teural lañ ko ci wax modi wad'ul harbi bayna at-tarafayn 10 sinin maana nu wër nganaay yi néna
fukki at yo xamne fukki atu jamu lay nek xex du am bako ñaaril ci charte ba moy kep ko xamne bëgg nga duggu gannaaw bañu teurele charte ya ba d'accord ci ba yewenu acte bobu ñuy teurel gannaaw bañ ko teurele ba nopi kep ko xamne joggi nga ci yeferi nek julit neena ñu bayyi la seug julit kep ko xamanteni itam fami nga bu bëgg wëlërënti ak julit ñi ñu bayyi la nga wëlërënti ak ñoom wanti itam kep ko xamni de modi chartu ñettel bi ñewna ci muhammad joge ci wa quraysh yi te modi yefiri makka ya te sa kilifa joxul ndigal nga daw ñew ne gem nga yonenti bi and nga ak mom neena na la yonenti bi dello lolu taxon no umar ibn al-khattab ne kep ko xamne itam joge nga ci quraysh bokku ci kep ko xamne dikkel nga quraysh joge ci muhammad don ab julit te murtad nga daw daldi ñew namma and ak yefiri bula julit ñi wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolu naqri won ni julit ñu bari rawatina umar ibn al-khattab wanti hikma bi nek fofu modini bu gisee yonenti bi nanguko modini ab julit su deme ba l'islam doyetuko ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nangunako l'islam jikku ji yiw nangunako l'islam ku bon rek ko koy bañ kon nak yow bo deme ba ni ab julit nga jaxaso julit ñi jekki jekki murtat ne nekatulo julit yonenti bi neena luñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ni day wuti alal ñew ci réew mo xamanteni alal kessel ti bu xeyi du am lu mu ndekki koku kay mo gëna ñak jom ñep waaw koku koku bëgg may jom yaa ngi bëgg lu jafé kon nak diini ji nga xamni modi diini l'islam diini ji nga xamni moy diini ji gën diini ji ñepp di wut so ci duggé ba nopi genn ci defé na né l'islam dutu la soxlaati lolu tax yoonenti bi né d'accord nañu képp ku joggé ci ñun murtad jëm ci yeen ñu bayiko waye ku joggé ci yeen itam ñew ci ci ñun té tagul ay kilifaam itam mën nañ ko dello ci ci yeen wanti bogu amna lu yalla dé yoonenti bi ci modine dotul yagati dana ko ubil makka mu duggu fa te bu boba itam dana nek buri buri ndax dana fa duggu ci force bo xamanteni dana fa duggu de nga ci pouvoir bo xamanteni ken dotu ko meuna te deku lolo taxone yonent bi deful julit ñu ci melni umar ibn al-khattab won ko ne ko hikma yalla lalu ci bir motax yalla ne fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba fofu la yonenti bi woy sidna ali

Te pour jam bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonenti bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga teyelen waaw bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga teyelen muniko ya ayyuhan nabi idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasrifna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabay'ahunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurun rahim mune yonenti bi na nga len delu nattu ba xam ndax jikko yi mu ngi ci ñoom mune ko yow yonenti bi bu fekente ni jigeen ñooñu joge nañu makka dawe ci yefere ye ñew di jaayante ak yow nañu jaayante ak yow ci charte yi charte bu ñëkk bi mooy na nga fexe ba raxas bokkaale ci seen xol moo tax yàlla bugul bokkaale ci góor buggu ko ci jigéen waaw jigéen ñi nag ñoom dañu gaaw ci bokkaale ndax ñoo gën a gëm sëriñ ñëpp te dañu jaawale sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ leen a jaawale waaye jibarkat bi moom ay xarfu fuufaam la yor soo ñëwee mu wan la ay miracle waaw su ko defee nga jaaxle waaw dañ ci gis jibarkat boo xam ne sax dafay gën a yokk say problème waaw léeg-léeg ñu ne la ah feebar gu rëy ngi ci yow de wala ngelawu sheytaane ngi ci yow wala sa doom sàngam sheytaane ko jàpp wala boo deful nàngam ñaari fan nga ciy teg dee waaw su ko defee nag tiital la tiital goo xamante ni duñ ca namm lu dul lekk sa xaalis waaw nga topp njibar yooyu topp leen topp leen topp leen bis bu ne yaa ngi ci bokkaale bis bu ne yaa ngi ci bokkaale da nga tanilu tabarkàlla da nga gisaanelu lu ne da nga ci dugg waaw yàlla bugul bokkaale benn yoon waaw moo tax yonent bi ne képp koo xam ne dem am nga ak jaaxle dem seeti jibarkat nee na bokkaale nga bokkaale nga waaw moo tax nanu moytu ñu jigéen ñi nanu moytu lu sew loolu nga xam ni yonent bi nee na gënn tuuti dukkatu xorondom te moo di bokkaale nit ki dana ko def te du ko yëpp waaw ashirk asogar min dabibin naml mu mel ni nag yàlla moo xam nit ki moo xam li ci nit ki gis nga li yàlla santaane yonent bi wax ko ci xadis moo di istixaara waaw yonent bi nee na ma nadima man istixaara waaw daf ne maa xaaba man istixaara wa maa nadima man istixaara yonent bi nee na maa xaaba sooyul maa xaaba du sooy mukk man istixaara ki tànnuloo yàlla waaw mu ne itam man nee na maa nadima du rëccu mukk man istixaara ku diisoo nee na ku diisoo du rëccu ku tànnuloo yàlla doo sooy mu mel ni kon dem ci jibarkat yi kooku itam branche la ci bokkaale te charte yi nga xamante ni yàlla nangu woon na ko ci jigéen ña waxoon ko yonent bi moo di ne bu ñu bokkaale la yushrikna billahi shay'a shay'a bi moo lay wan ne bokkaale buñ ca laal dara dara dara lu ko niru bu ñu ko sax jege dégg nga wala yasriqna nee na bu ñu sàcc itam bu ñu sàcc waaw jigéen dina maandu ba ci dépense am na nga maandu ba ci sa dépense waaw parce que itam ku xeebul yu ndaw yi da nga mujj ci yu mag yi boo xeebul yu ndaw yi rek mujj ci yu mag yi su ko defee
ciati gi mom da ngay fexé ba tabarkalla la la ken dul laaj sax yow na nga considérer né lolu ak ciati la waw ben way tok na ci ben bitigu naaf mbub ma nak di japp ay band ba mu togué ci bitig ba am peppu ciéb yu tak ci mbub ma ba mu ñibé kërëm gis peppu ciéb ya ci mbub ma daf ko for pepp par pepp dajale ko ci loxo bi ñew ba ci nar bi ni ko ciéb bi kat ya ko mom sama ci sama mbub la taxoon bima togué ci saku bi xam nga koku tét na mu ngi commencé ci yu ndaw yi té itam dañ ni bu bëggé ag ci yalla da ngay tambalé ci yu ndaw yi waaw tambalé ci yu ndaw yi moy tandiku tafli ci mbedd moy tandiku di wax di yëkëti sa baat moy tandiku di xaqataay ñu lay dégg moy tandiku di dox sa tang sa poussière dénga di yëkëti poussière bi nit ñi di ko noyé muy def ci ñoom fébar waaw moy tandiku nekk ci kër di ubbi sa radio di empêcher ñi nga dëkkal donte alcorane la donte alcorane la wañi ko ba mu yëm ci sa dégg ndax amana ko xamni mo ngay nelaw te boko déranger mën na ca lor te xeyna rus na la mënu lu ko wax yu ndaw yoyu nak boko xébul ci ngay dem rek ba bo agul ci wa innaka la ala khuluqin adhimitam da nga am bok as leuf ci jikolo jikko lo xamanteni yalla da na la ko nalé motax kon gannaaw bam leen moytandiku lo bokale lam ci tek modi ak ciati la yefrekna nene itam wala yefnina guñu moy mun itam wala yaqtulna awladuhunna waaw nene itam buñu amé dom itam ragal dépense bu mutax nenañu ray ko comme niko arab yi daan defé xam nga yalla walu moy jigen bi ci jital tek ci goor motax muné adhaniyatu wadhani walu ciach mu jital ci goor tek ci jigen ndax dañ né sa ci goor koy def goor mo am fitu bayi bañ souf sed tabarkal mu armé wu di daj bitik ko ko goor ko ñëmé niw na lu ko jigen defé wante itam moy gi li tax mu bari ci dëkk bi jigen ñi la waaw ndax jigen jo xamné bu togué xawéku ay cërëm di feñ koku e mën na provoquer musibe bu ri ci pinch rawatina nak ñi nga xamanteni waxuma tok xawéku waye bu fekkenteni tabarkalla seen yaram ñaari mètre la ñu ne genn walu de nga mètre ak genn walu ci biti la nek waaw genn walu mètre ga rek lañu sutural la ci dess yépp de nga mu ngi ne sang ci biti te jigen mom tabarakallah yalla ne nisaukum harsun lakum fa'tu harsukum anna shi'tum jigen ñi seen tol len waaw banexu len fu ngeen ci fu mu len ci sobe kon nga xamne segam yalla moy yemalé kaddu jigen ne ko del soufel sa kaddu bu ci julli yalla ne ko sama kaddu ngay jang alquran ngay jang waye nang ko wax ndank ngir fiir rek ci jigen waaw sa kaddu sax yalla fiir ci legi nak jigen ñi di way di genné kasset tabarkallah ñi di génné ay clip clip ya nak tabarkallah nu mu gëna ñaawé ñu koy fessel ci télévision bi té dëkk bi ay clipa nekk fi clipa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu wala diiné daf leen ñorul wala dal mum dal lég lég da ngay jaxlé té télévision bi itam école la parce que ci le suñu doom yi di jangé kon nak suñu mënta nopi lo jigen ñi itam amna lo xamanteni mën na ñak parce que itam réew mi julit ñi fepp té bu fekkenteni itam julit ñi ñoy majorité war nañu mëna waxtané yenn yi nak
tabarakallah ndax ñi ñu yalla denk ay julit lañu feñna ba ci seen ndaje mi ñeuk dañoo ñaan soga commencer kon tabarakallah amna yo xamni ni ñu gor gor lo ba yenn yi di fi joge yu mel non warna fi mëna joge nak warna fi mëna joge nak parce que ci télévision bi ci lu suñu dom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ñi nañu sutural seeni awra nañu am kersa bu ñu dé dox nañu dam seeni bëtt waaw nañu am kilifa nañu am kilifa ci seenu ciol nañu sol ciol gu jot ciot gu yiw ku ci muru nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw rek nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla defulako ngir sey wayjur itam nga def ko ngir warmal sa bop xamni jigen min def la bu yalla teral jigen ndey la jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy muni itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom legi nak ray ga arab yi daan def amatul da ngay nekkub jeek tollu ci mënu jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari dom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say dom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay dom yi nga uuf xam nga ci ñom dara kon dom je wara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na nim ci wara dundé té bobu ñewugulo xana xamulo ni yow way juru magulo sa dom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fu ñu ñikuna dekk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom leen fofal ben ruh rek mom mak mudi ruhu sayyidina muhammad koku mom mak ruh yeb waye benen ruh budu ruhu sayyidina muhammad magulo samor donte bay bi la jurl donte tabarkal la ndey jilu jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruhu sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mas wa bam len bindi ba nopi mu ne len lekante len ru yi di lekante neke lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarkallah bu genn yi aduna lolou

jurul sa jeuker dom ju mu jurul bakar bu reey ngi ci ha bakar bu reey xam nga yonent bi ne na goor gi domam gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am dom mu ne ko dom ji jurumako ha yalla nek deug bu dul deug de togona bakar bu reey togona bakar bu reey waye jigen jo xamanteni yitam da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofiya nga momale ko sa jeuker te sa jeuker juruko sa jeuker di daw di ñak diko jox muy lek muy ñak diko jox muy wod muy ñak diko jox muy faju mu ñak tabaxal ko mu dekk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reey ndax duggal na ci fami jambour ko ci bokul leel na wursugu jambour ku ko momul bakar bobu yonent bi neena ken xamul nu mu toll waw na nga fagaru sartu yoyu la yalla teural ne bu yonent bi day jaayante ak jigen nonu ne jigen ñi jaayante ak yonent bi ci sartu yoyu mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy delu kérok madinatul munawwara joge makka ci la inna fatahna laka fathan mubina waj mu netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yonent bi delu ci na medina ba mu toge ba dal neena amna benn way bu joge makka bokon ci julit ni ñu doye dal ca makka daldi dawe fofu joge makka waju ñu koy wax abu basir neena mu ngi bokon ci geet taqif geet taqif al yelon won ci quraysh neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bimu ñëwé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëre gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bindu ko dénga bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mu di ay chaf yu ñu d'accord kon nak li xew tay génn na wëlëre dégo li xew jaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi abu basir makka la joge dafa daw wa makka ñooñu yebal pour nañu ko jël fi te yow téy nga ko yenen ci bi daal di leen koy delo ne leen jël leen ko ngeen yobbu ko abu basir ne yenen ci bi lutax nga may delo nit ñoo xamne samay non leen te suma delo ci ñoom ñu fitnal ma yenen ci bi ne ko gor ca wax ci loolu la ñu waxante won ñu genn andak abu basir ba ag ci ben barab bu ñi wax hulayfa ñu wacc ci barab ba yew seeni gelem toog nak lekk seen tandarma ba naan seenu ndox abu basir di wax ak ñoom ndaa di wax kenn ci ñoom ni ko wallahi inni la ara sayfaka hada ya fulan jayida ni ko ginne ci yalla ne diw ci ñaar ñu ñu mu andalon sa jaasi ji de jaasi ju baax la yow sa jaasi ji de ku fa meniru jaasi ju ñawte deugar te baax fu ñu ko liggeeyam waxoko waaw ñi waxtaan neena waji daldi bocc jaasi ji jinni ko ci mbaram daldi tek diko won ni jaasi ji deugere ak ni mu ñewé mu daldi koy xol ni ko wallahi innahu la jayyid mo waji ne ko laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu ni ko nak jaasi ji
nattu nako nattu wat ko mais xamna ni dal lumu teggo rek lola dok ya ci gi ñaw la te deugar Abu Basir dal di koy nax liko arini anglu ilay muniko abal mama xol ko neena waji dal di koy jox jasi ji neena nak mu am occasion mom Abu Basir dadi yekati jasi ji dur ko waji waji danu mu tim ko diko ko dur ba waji fet neena kenen kamu andalon ab tapet la mom mu dal di daw rek fex wuti medina nak jeum ci ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñu ñëwé dugg ci ci jakk ji niko yonentibi gisé muy daw mu ne ci dé dafa jax rek xana ci dé daf mëniru kuti mu daw nak la ak ci kanamu yonentibi taxaw di xexat yonentibi niko lu xew mu ne ko kama andalon la no ray mu ne ko kuko ray mu ne ko xana Abu Basir mi ñu jël ci won yonentibi dadi top japp njamura jek jek Abu Basir ne teul ak di mu ñewé ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi ma ngi lay jigal ni yow sa jaan wacc na ndax bama dawé makka ñew ñoom ñu joggé makka ñew di ma jël fi yow fecc wu lo wëlëri ndax bañuma laajé ni na déllu makka déllo nga ma lén man kay ma and ak ñoom ba ci yoon wa ma def sama jaay jaay ma lén ray waye yow say jaan wacc na fecc wëlëri moom kenn xamé wu lako sax wëlëri dëgg dëgër na tabarakallah yoonent bi gëndu ci moom benn wax bo xamné dafa woné rek né ki kat benn nit la waye mën na taal xaré Abu Basir dadi gis ne bu toge yonentibi dana ko dello ndax bu yefiri delu ci watel laaj ko dana ko dello ndax lolou lañu bindon ci sahifa ba yonentibi tabarkalla daldi tok Abu Basir daldi daw mom da nga ñu dug Allah ba nangu wuta tok medina na xamne ne bu fa toge bu yefiri ñewé rek mu dello wat yonentibi mu delowat Abu Basir fofu nak la Abu Basir dal di recc deug ci allu medina bi nak dal di nek ab addu kalbe waye nak addu kalbi julit manam agresseur julit wutena ak agresseur yefer waw Abu Basir nek agresseur bo xamni fu mu fekk ak julit dako fa waye fu mu fekk yefer bu joge makka nak takale bopam ak ba lolu rek moko bayyi won ci allu medina bi mu nek digeunte makka ak medina di car caravane yi nga xamne ñoy joge deng siri di jindi marchandise ku mu ci jekk rek ray la bo de yefe waye bo de julit nak mu bayyi te bo bo yefe ni ñoo daan joge fofu di def rek la ta shitay wa fayf neena fofu ci allu ba mu nek mom Abu Basir ndeke mustada'afun yi nga xamne ñoo nek makka te yefir yi sonal leen ku fa recce rek da ngay daw dal di dem ci abib ci Abu Basir dal di and ak mom dal di rallier ak mom de nga bañu muju nak ñom de nga nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallahu am seen arme de nga taxaw nak ci digeunte makka ak medina fuñu fekk bi yefir rek takale sa bop ak sa bat ñom kay demutun ci yonenti bi demuñu makka waye ñu ci digënté ba bëgg fayu nak mer dengë mi nga xamanteni wa makka tek na leen ko ci nañ leen doon doy dalé makka ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci suhayl te yonenti bi ñëkkon ko dello momitam recce na makka ñew fekk ci Abu Basir legui nak ñom ñu nekk fitna ci wa mag ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari te keen gisu leen ngir riir ci allu makka bi neena ba wa makka deme nak ba
sonn ci fitna bobu yonne nañ ci yonenti bi délégation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu la yonni ne ñu teural won chapte ne ku joggé ki ci ñun ñew ci ci yow nañ ko dello ci chapte bobu bayyi nañu ko légui képp ko xamni gëm na la joggé makka ñew nañ ko téé tay tam ñu ngi lay ñaan sa njaboot gi nga xamanteni fi la nekkoon yu leen daan fitnaal ñu joggé fi daw ñew nga génné leen ñu nekk ci diggante makka ak medina di ñu fitnaal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen njëkk ñu bayyi li ñuy def te ñew toog medina toog ak yow ha nga gis ne buñ ne waxi mak du fanan Allah buñ ne waxi mak du fanan Allah mak bobu modi yonenti bi waaw lay lay sax nga magum ci do man na wax mu fanan Allah waye yonenti bi comme Yalla neena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonenti bi du wax ci banex du wax ci bakkan lumu wax deug la koku waxam du fanan Allah motax lamu d'accordone Yalla te Omar ibn al-Khattab merca Yalla sagal nako ci te modi charte bobu wa makka mujjulun ko nangu ci fof kon tabarakallah mbokki melni ni ñu ngi jinjune waxtu jeexna kon duñu def rek luddul yemalé fofu waxtan wi

yalla nga wacce sa jamm ci ñun yalla nga degeural suñu tank degeural suñu pass pass degeural suñu ngëm bu ñu jakarlok suñu non bi yonent bi degge wax bobu nga xamni ibn al aqwa wax nako mu daldi koy ñaanal ne ko yarhamukallah maana yalla la yalla yërem wonte yarhamukallah bobu jaaxalon na sahaba ya ndax ku ko yonent bi masana wax te deewulo danaka li la gisi ci dunu baretul deke bobu yonent bi day junjune ibn al aqwa momu dana de ci xare bi ñu jëm mom nak yalla dafa dogal ci bir xare khaybar bi muy xare ngana yu bopam moko ray waw da ko ngana la ray julit nak di warante nan mom shahid la wala du shahid ndax ngana yamako ray ndax martir la wala du martir waw ci bir xare bi dal na di doon door jaasi jerek far jaaseem wul bëccëku nag ray ko wante bi ñu ko waxee yonent bi ni ko ibnul aqwa nit ñi ñu ngi werante ci ne ndax shahid la wala du shahid ndax fréeram bu ñuy wax salama tubnu amr ibnul aqwa moo ko laaj yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax ne innahu la shahid giñ ne ci yàlla ne martir la shahid la moo tax yonent bi moo ko julle tabarakallahu moo ko julleel boppam moom sayidna muhammad moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnul aqwa moomu ne martir la shahid la ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab julit ña ñu ngi yëkkati seeni kàddu naan allahu akbaru allahu akbaru laa ilaha illa allah di ko wax ca kaw di ko xaatu ca kaw di ko yuuxu ca kaw yonent bi ne leen def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk innakum laa tadacuuna asamma wala gaa'iba innakum tad'una sami'an qariba yonent bi ne leen def leen ndànk yàlla mi ngeen di woo du ko tëx yàlla mi ngeen di woo absenté wul mu ngi fi comme moom tëxul mu ngi fi kay jarul xaacu jarul xaacu yenn yuuxu yi ñàkk teggin la ndax nit bu la jegee nga koy yuuxu di ko woo loolu ak ñàkk teggin la te yàlla jege na leen mu ngi seen biir demul fenn kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen loolu junj la buy wane ne soo dee tudd yàlla ajowul xaaju ba tabarkaale di tànkal ñi nga nekk bi ñu agsee ci barab bu ñuy wax sax ba mu di barab bu jegeñ xaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan ñu indi ko fa ñam tabarkaale mu lekk mu reer daal di jóg nag mu daal di lekk maanaam espèce njoganal la bokk ci la jóg nag julli timis waaw bu mu jullee timis nag wax na noonu ba mu lekkee ba noppi bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galax ndiko rek waaw loolu ishaara la buy wane ne lekk tojul njàpp soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul soo nammee jóg jëm ci julli galax ndiko rek waaw muy galax ndiko rek tabarkàlla nee neen moo tax ba mu julle timis ba pare gee jot dafa galax ndiku tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu woowu kon lekk gi ci diggante timis la ak gee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feneen na guddiin gu mujj ga nga xam ne ci suubëga la xeex bi am
yonenti bi and nak julit ñi fanan guddi gogou ci lu jégeñ dëkk bobu ñu wax Khaybar té boba wa dëkk ba yegu ñu né yonenti bi aksina ndax yonenti bi bu massa né dugg ci dëkk té xara yëkëti ko daawul jégé dëkk ba luddul bu suba jotna ci suba ga bu suba joté fajar ga xar ci lu julli fajar dal di war nak and ak julit ni ñu dugg ci dëkk ba fekk na booba wa Khaybar ñu nga jog jëm ci seen marché bu bu yëgu ñu won ni sañu ga ak sinu bu ñu ko gisé ñoom ñëpp non né non waqit daw dañu dawé nak ñu ngi yuxu naan julit ñi ak sinu julit ñi ak sinu yantabi sallallahu alayhi wasallam daal di kabbar ni allahu akbar allahu akbaru kharibat khaybar allahu akbaru kharibat khaybar

ñoom ñëpp noonu nee nañu waqit daw. Ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak si nañu julit ñi ak si nañu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne Allahu akbar Allahu akbaru xaribat xaybar Allahu akbaru xaribat xaybar. Yonente bi ne yàlla rek a mag, dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na, tey danañ ko rappal ci mom, danañ ko rappal ci kéefér, ba lépp lu di ak mbon ako kéefér danañ ko fi dindi. Tey baatu yàlla rek a fiy jolli. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaaram pour ñu mën a waajal xare ba. Am ci benn sahabi bu ñuy wax Hababu ibn Munzir mu ne yaa rasulallah araayta hada almanzil anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi al-harb. Mu ngi ko yow yonent yàlla bi ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la. Yonent bi ne ko bay huwa ar-ra'yu sama xalaatu bopp rek la. Mu ne ko yow soppe yàlla bi barab bii nga campé dafa jege noonu yi te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu te ñoom xam nañu suñuy mbir ndax bu ñu tolloo ci seen i tata dara du leen réer ci ñun te ñun xamuñ ci ñoom dara ndax ñun ne meññ ci seen i tata. Saa bu ñu soqee seen i fit fit ya dana yegg si ci ñun te ñun bu ñu soqee suñuy fit fit ya du yegg ci ñoom. Daa di wax a wax a wax nu mu gisee ñëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca monesti ga na mu wàccee woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiruhum fi l'amr ne na di diisug julit ñi dégg nga ci lépp luy dugg. Yonente bi gis ne xalaat bi ko Hababu ibn Munzir jox xalaat bu yenu maana la mu daal di koy nangu daal di wax ne ko ar-ra'yu maa asharta waaw ar-ra'yu maa asharta yaa Hababu ibn Munzir. Mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal li nga junj muy dëgg kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bii. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegg si na xaybar nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu mu mësaan a dugg rek dana ñaan ñaan boobu waaw. Kon yow jullit bi boo dee gan ci dëkk yonente bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc ci dëkk moo ngay ñaan. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatin wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Waaw loolu moo di ñaan gi allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Ba mu ñaanee ñaan gi ba mu teer nag mu ne aqtimu bismillah mu ne nag dugg leen nag ci turu yàlla
mu melni ñen gi ni muy firi modi yow yalla mi nga xamne ya mom asamané jurom ñaar yow yalla mi mom sufi jurom ñaar yow yalla mi mom sheytani ak lañu sank yeb asamané bi mu tim yeb ñu ngi lay ñaan yiwu dëkk bi ñi dugg yiwu nit ña fa nekk yiwu la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaan ci Khaybar te wax neen kaanu yaquluha li kulli qaryatin dakhalaha dëkk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi kon loolu yóbbalu julit ñi la mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku yéeme ay mbir la ndax bi mu agsee Khaybar wax nañu ni song nañu ay cong yu bari yahud yi mënuñoo fexe bu mënal leen dara ñu song leen song mënuñoo fexe bu mënal leen dara ndax dafa am juróom ñetti tata yu fa nekk mu di château yu mag yoo xam ne fu mu ni dugg ci château yooyu tabaarakallahu lu jafe la fu ñu songee rek mu mooy yonent bi say bis ni ëllëg dana yebal ci saxaaba yi koo xam ne dana ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla li te yàlla bëgg na ko waaw Omar ibn Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawuma ci guddi gi nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoon naa ne man la nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib booba Sayyidina Ali dafa wànnent bu metti waaw bi nga xamante ni Sayyidina Ali ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tete yahud yi waaye Sayyidina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wàññent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke ba nekk ci gémmiñ gi barke ba nekk ci yàbbitam ya ca taflikam yu tey ya nga xam ne moo dàq leb mu daal di ñaan tafli ca bëtu Sayyidina Ali ya mu daal di wér ca saas Sayyidina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonent bi danaa xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ak li ci biir benn nit rek mu ni ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom lu njëkk ngay xeex ak ñoom wax leen kan moo di yàlla wax leen li ñu tax a jóg su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te na nga joxe lemp ñu bàyyi leen seen diine bu ñu nanguwul nag ñu xeex ak ñoom yàlla dogal Sayyidina Ali jóg ànd ak saxaaba ya bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax xisnu notaab mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi waaye fekk nañ fa jàmbaari yahud joo xam ne junne jàmbaarloog moom te moo leen di daaneel mu di dénga mu di marxab yahud bu jàmbaare la woon ndax njuuma la woon ci xare njuuma la woon ci xeex
que ñew la woon ku amoon expérience xare la te itam ku amoon kattan la moom marxab boobu yàlla dogal moo wax Ali ibn Abi Talib ne ko

nuyé nak e suñu mbokk jigen ñi di len yé ci ni aduna modi keur go xamné dafa jégen jeex dara yagu fi dara yagu fi lippay jeex alakhir moy yag alakhir moy dundu ba faw so nango top sa borom aljanay banex ba faw so nango wuta top sa borom ludul sheytaani nga jël mudi sa kilifa ay ndigeelam ngay deglu fat nga say nop ñe yalla di xasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ño xamni teux nunu duñu deg deug mukk sil ma xananu duñu gis deug mukk mu mënanu duñu wax deug mukk yalla neena ñoñu jaratu ño waxal ti nit ñi amna ci ño xamni fofu lañu tollu ci bëggaduna so leen de war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mu di kër aduna mo di kër gi nga xamanteni ku ko mësa japp rek war na la kun képp ku ci sey akup yéfer na japp ne seyem bobu yalla andu ci yonent bi andu ci mak yu bax ñi andu ñu ci ndax sharia ku sioné wul sey bobu képp ku koy def nekkale nga manam yaangi ci njaalo yaangi ci moy wal iyaazu billah kon lolu di laye bir ko xamné jëmele nañ ko ci xéet wi ndax amna ño xamné dañ ko def ci kaw ma tay waye amna ño xamné ci ñak xam leen ko def kilifa yi itam képp ko xamanteni bëgg xaalisa tax nga duggal ci sa dom dana am bakar nam waye yow kilifa gako ci duggal da nga am bakar bu reuy da nga am bakaru tayga am bakaru itam de nga duggal gi ci duggal sa dom ba mu cey sey waaw goor dal may nañ ko mu tak ab chrétien waye jigen mom ci litiri bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yalla la modi ne jigenu julit warta sey ak ab yefir ak iliman bu ko meuna daganal borom xam xam bu ko meuna daganal ak fu mu meunti jaar itam lolu amul kon tabarakallah mbokki amna xew xew bu ci am sax fani ben étudiant bo xamanteni tabarakallah wala ben élève bo xamanteni tay mu ngi top ab tubab be radio yang ki wax ak ñep yoy yep ñak ki difa la rek dañu wax ne nak ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar so amé chance kilifa yar la nga déggal ko su boba am nga chance so xawé ñak chance touti mo di nga baña déggal sey kilifa jamono yar la yaru jamono nak day and kreccu so ñaké kilifa manam bo ñaké chance nak nga xamanteni yow mom ñak nga chance totalement moy ki nga xamné bamél koy yar té moy ki wéddi ay kilifam wéddi yalla top bakanam sa bu duggé ci bir bamél safara koy mujjé wala yaazu billah mota safiyatu bint huyaymi daganu na sax ci yonentibi mu takko waye dañ ni bo baxé ku bax rek ngay bëgg andal mo taxone yonentibi bëggul wona tak mukk ab yéfer lolo tax mu ñëkk ko garal l'islam mu nangu mu soko tak mu daldi némé ku ci kanamu sayyidatuna safiya mi mu gis ne dal kanam gi dafa melni dafa dretal yantibi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa lu tax sa kanam gi dretal mu ne ko ra'aytu qabla qudumika alayna

mu yalna top de nga kep ko xamanteni teguna ci yoonu njub gëm yalla gëm yonentam bi sédene amul benn goor gudul yalla mom dong la te duko bokale dara sédene muhammad jaamam la ndawam la niko mang lay wo ci wote yalla bi man kat ab yonent la yalla mu yoni ci nit ñepp pour ma war kep ko xamne deng yalla may nako mom chance dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax kep ko xamni ngem gi ci sa xol neena ngem gogu moy dundal sa xol neena kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé deug gi bañ nga neena su boba nak doto amati lay ci kaw yalla ëlëk yowmal khiyam sa duggu safara da fay daldi nek lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup jeblu so bañé da nga yobalé bakaru majus yépp té majus moy jaamu katu safara kon li gis ni kon ndiki persi dañ dan jaamu safara mom lu nu gëmon mo nekkon seen yalla yalla dan len ci jey nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn hudhafa as-sahmi mom la yebal pour mu yobbu lettre gogou.